Chakaditazo mpurukiri makwae, utapuwa ngoma jibaba no majimai, mukati mo mangwa nani matete uzuwa renge maserino, jirukita shanu makumatatu no musesu wa mushanu, sinkuarashi 35 minutu. Panguweno, takuvia no kuimbaka njiwa neji shwa kincheza beni wacheti, ngatende kumba mkaji wangu.

0: mwana mbira kuna kuna pika yavu
1: andaipata
0: siyo kwako pata mbira nyakugamba wangulu
2: yavu mawanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba
1: adakalamba ndi matrapo juwao inipa ndawanga tangwe ndisadya mwadidi ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi tinapa ndiri kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire
3: tinapeza zisi kuna imo pa masenzekero anu ampira ipi pilipano palemu chisa cha finyinji ndapika yavu
2: kumadi
4: piru mwadidi kakamu
2: iye mizizi sene zapika na chile sachemera iye na kujapianga pikulu pikulu
1: ndi mumwene makolokoto june lalonga pia kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji mendo sako makakamu na mwene mwini pano ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu ndi pena pipina ndi kazi katraka
2: ee hey, yavu nikusaka ngaradi tuwera chita mapika ufuna kudza musafuna
1: ndisafuna khalani pabwezi na ini pano chita ninga ini pano jama jero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa pondo kala wakusanzaya kukoma kakamwe makaliro kakamwe na chifunano chikulu
5: o que a vovó está a cozinhar hoje?

0: andayiphathe.
1: Shiya kwako phatha mpira.
2: Nyakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kuti ndimwe nkalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Tina pezo zisi kuna imu pa masenzekero anu ampira. Ibi piripano falemu, chisa cha finyinji iba pika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakamu.
5: Iye mizizi nsene, kazapika na chile sache mira iye, na kunjapianga pikulu pikulu.
0: Ndimu mwene, makolokoto. Juni ya longa vya kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katraka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwazi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: nyo ndibwele sambutino. Kwa nga kuti mdandu kwata tuwela kujepe didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onseni my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, nikirani mura wile pekuti.

0: ndaiphatha
1: siyo fwako phatha mpira
2: nyakugamba wankulu
3: yavu mawanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkhalamba
0: adakalamba ndi matrapo juwao inipa ndawanga thangwe ndisadya mwadidi ndingalonga thangwe ya phosi ya ungumi tenepa ndili kuphika chisaya cha finyinji musafuna mulawire
4: tinapheza zisi kuna imwe pa masenzekero ano a mpira ipi pili pano aphalemo chisaya cha mfinyinji idaphika yavu
3: kumadi
5: pili kumadidi kakamwe
3: iye mizizi nsene zaphika na chilesa chemera iye yakudya pyanga pikulu pikulu
0: ndi mumwene makolokoto junera longa vyakubveka phindi za nkhuku ninga mafafa mfinyinji miyendo sakoma kakamwe namwene mwini pano ndisachemera pindu pyanga pikulu pikulu ndi penapi pinandikhadzi katswaka
3: ee yavu ndikusaka ngaradi toera chita mapika ufuna kudza musafuna
4: ndisafuna khalani pabwezi na ini pano
0: chita ninga ini pano jama jero kuzipa na unyomonyomo wakukonda nensa pondo khala wakusanzaya kukoma kakamwe makhaliro kakamwe na chifunano chikulu

0: Jona vapukire vo radio Mosambiki ichi ni chirongo chinazina nayo ikamare makwanisa kupukira mumbo kuisira njiku yunyamasi kuna yo wanika Gorongoza tunoshanda pa 89.9 kuna yo wanika Nyaminga kuna shamwa jango juko nisa kupukira unanga chumbo chinazina nayo ikamare tunoshanda pa 89.2 kuna yo wanika Kaya seja wanika Kaya hapa Nanga pa bazar eu sou fala. Ei, nós chanda pa 98.6. Quando eu única caminhava, Dorobrobeira, nós chanda pa 96.5. Isso nos chilongos na zina, na eu e camar.
1: Quero que o pia não deve a cuchicha com a galera. Kunja, Ningam kuva u, imukuva o edo pejicira, o titinga siamas o edo pejicira, kunava pequire. Guva edo a condessa o tipereira, kuna chama jedu, tiruku gogo jamsu, o titiquanessa com guina. Jiteva mabasavo era de Moçambique. No kudeya mpango wangu pejesira, uninda kuna vese vaya majibaba ni majimai. Okuti ngati najirile kushone kuna nyumba jedu, ngati iso shie jatino pangi huaya ngu utongi, ngati iso shie jatino pangi huaya ngu vaya majisaguta wedu. Tichado pisa wa mwiriro na ngandanga, ngukuti usi uia unakwanisa kufunga makuri yaya anoda kuna mvira. Tichado siya shina ndangandanga. Ngukuti mvira ingakwanisa kuna shina iye unakwanisa kuvora yonuha. Itusu mamuzi amchagariki. Tingada kuvaka nyumba tindikena kuchanga muya makakuhira. Matunosiva kuti mvura inona inoremba apa nguhini kuma. Shapa jedu tindikena kuna jirira kushoni. Nyumba yedu yese kuvika nyumba jedu jia. Kuti vwira ingana itame kubija, kuna mabomori, kuna nguvo, kuna patino vatira, kana nyumba yedu ikwanisa kukandika ili kushoni.
0: Vazinji wanavunjisa, Sergio, nguva jesu unuwanika pashungwa china zina na wika mara nukwanisa ubuye ngundawe kubredua na motorista. Ngeni, nyamasa nukwanisa kudavira apa pashungwa china zina na wika mara. Motorista na kubredore panuchalavanto vona akwanisa kwa ziva, motokaru mwanika dotori, motocarro única uma polícia, motocarro única nanga padre, única pastor, vanu única vandu vazinji. Vandicana famba pelo padoku, mkonisi ku guma, kushon. Do kumbira unanga chama jango jesse, vakonisa upike shungwashi na zina na weka manji kunyamasi, ati dikani kushweja shwina ndanga ndanga. Ini nyamasi ndu wanika motocarro, ndu kukonisa kupinda kumtunto cerâmica, andikani ufunyora unanga janeira, ndu kukonisa kandira, nanga matemi o Kobo. Ah, não paga a senha. Ah, se. If. A dedicar no tempo sampo, então, no sampo, o cuchata. Do cumbira, majibaba, no majimaia, me diga no pisa, mocha, danga, danga. Isso, no sampo, o cuchata. Me diga na putia, xunguaichi, me conhece o cujija, como no pangira, no vê se vou conhecer contigo. Yo nyamasi. Na bonga zefa, na bonga kuna vese wapulikashungwa chinezina na yu kamari.
1: Maangani tu se chamwa njendu chitwe Jesu Zefa Luja Raujo.
0: Pomuna nini Sergio Feliciano.
1: Ndinde ikandika pa mchini jumpepo. Vananyara chitangwa chedu ni manu santu shkolonga.
0: Tunabeso o transport municipa da Beira.
1: Basi pataposa tunukumbira kwele kerehwa. Sara nukshoni. Tina nana pa chitangwa chimwini.
2: Na iwewe.
1: Sana iwewe.
2: Na iwewe.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mprukiri unudikana Raj Msambiki tamazwa masoko makuru muno musofala po muno ingembani. Kuna nguva ndijona hajo ntatu jo madeko no mseso waka mojono kuna kutagumi na sere. 15 yore shi 18 minutu. Rino, ngati zwingi mabasa o shavo.
2: Vapurukiri vanodikana, purukirani chirongwa cho naiwewe kamare, ngomushpiri juese, panguva mbiri jomadeko, numuseso agumi.
3: Shama jangu, purukirani mushpiri juese chirongwa cho ndumure, kuvira nguva sera ni makumavira museswa, panu paradi Mozambique msepe vizara sofala. Tirikesa shama jangu.

0: andayiphathe.
1: Shiyo kwako phatha mpira.
2: Nakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kuti ndimwe nkalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi pilipano falemu, chisa cha finyinji ndiba pika yavu.
3: Kumadi,
5: piru mwadidi kakamu.
3: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sachemira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
0: Ndimumwene, makolokoto. Juni ya longa pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndisachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
3: Hey, yavu, nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: pepire mphekuzuzumisa ife ninganya basa tivene fala
1: o caso ocorreu na zona de Six Mile envolvendo auto pesado de mercadoria que é de tipo basculante da marca Sinotrack modelo Hau de cor branca que seguia no sentido Nyangoma
0: pepire vyaitika inde kamaka motokala ukaburuka ku chisa cha Six Mile pepale mbalanganira pwe kulukira pa nseu ukulu uyu wachitandatu makamaka pakufika mbutu yeneyi idawoneka ushumasho mtekenyi wa ndududu ndiye kafamba gbengwe uyu wapyaka makumanai na vitatu yakubalwa ndiye kadatuka ana kukwana kuchita anayi apa mbalanganira njira ibozi yene kafamba ule motokala udachita kuti mbupwanda ana pepale pakufuna kuti apiringane na gbengwe yonsene adzaphunyudza ufambe ana mba mwaza panseo pepale motokala ukali kundiachi ndiwo na roda nduli ndudzatuka thaphata ana awiri pakhokha pene mbaluza umaso pepire anango wawiri ndiwo tu adakuwazika mbwenye ne adasoweka nkhabe ikali fala ya mkwatamphangwa wa PRM muno mprovinsia sofala mbuya Marito Peralto mbalonga na thangwe ushumasho udawoneka makamaka udakwata kuti ana awiri apime na motokala mpaka kuti isia anango awiri mbakuwazika kuti bwerani muzaone nzizi nalongefuno ali pa nyumba ikulu ya ungumi monto muno munzinda wa Beira.
2: Zinangobhangwa zikulonga kuti distrito ya Gorongosa pano pasofala iri kulembera mathangwe akuinjipa kamwe thangwe ya nyampwanda wa malaria mwanyakwira Santos Gulonga
0: mwenemo ndimodi nzanga ninga mudapilongerewe ninga kulonga kudachita nyabasa ungumi yaveka pakupita nthanda zithandatu mkati mwa ino distrito ya Gorongosa akwanisa kulembera kuthuthuka matangwe a nyampwanda malaria makamaka chaka chino chapigwe piri makumawiri na pitandatu mtengo wadzathuthuka maporsenti okwana kuchita 13 maya Amelia Suade uyu mkadamo wa mabasa ungumi mudistritu ya Gorongosa ndiye adaveka kuti mabasa ali kuchitwa inde toera kubweza ndole kutitarika kwa matenda anewa a nyampwanda malaria awa alikuenda mba yeruza kali ya mpisa tuwera kwanisi kuchita unyai pondombo teweze mitemu yonsene inabalwa tuwera kuti utenda usenzekere kutali tiveni fala
3: ainda tem atividades de sensibilização comunitária sobre o uso correto de rede mosquiteira, visto também que distribuímos há pouco tempo a rede mosquiteira.
0: Na kino mabasa, hali kuchitwa kwenda mbidi yeruza akali ya monto muno mpisa tuwera jitigashugashu na imbo na kuti iyo imbo ya kokeni ndiyo inakwanisa kutatarisa utenda wonole. Pondombo, nziku zanduli, anthu amalaga wibza mangarade tuwera kugumira pa nzizo kugona agone na chisizikiro utenda peno imbo zisenzekere kutali. Zapangwa ambo bina achite unyai. Uku na uku tuwera kuti madzi na kumanika tazataza patando ayende peno amalepo tuwera kuti imbo zileke balana montumo. Zwani kuti kudistritu ya Gorongosa mitombwe ya kukonza utenda uonole iripo inde yakumwa peno ya kuchombwa na ongirisao pionsene piripo tuwera kutendeza utenda ngati mbu ugwera mwakuti dzani muzaone anthu anati akonzwe mpaka kuwanga. Ikalifala ya nkadamo maka na salakana mabasa ungumi ndistritu ya Gorongosa apa mbalonga na thangwe ya utenda na nzeru za luso zokufuna chalira utenda uonole wa nyampwanda malaria.
3: É necessário também realçar que o distrito contém todos os insumos para o tratamento de malaria. Estamos a falar desde os testes TDR, que são testes rápidos para malaria, e estamos a falar
0: na kundina ngombo. Iye Maya Amelia Suade. Iye adalonga bina kuti byakufunika kuli anthu onsene akhale na kuziwa kuti mitombwe iripo. Kuchita napyo ma enzamia iripo kuwera kuzindikira utenda uwono ulenge kali munthu wauthaphula peno nkhabe na mwenemo ife tirerede tuwera titendeze kuli alo nsene anafuna bulukira pa mbuto ningene ino ya ungume tirikupangambo bina na kumanika mbuto zinango zonsene mbuto zo ungumi ana usaka ntombwe ana ugumana na mwenemo mphyadidi mungabva kuti manungo thaphe mukwanise kwenda na mwankhasa kali ndi ana mphyadidi kusensemera nawo ana nakuti utenda uyu wagoswa pikuluka kamwe usakwata munthu mbafa mwazenda ikalefala ya mai Amelia Suade nkadamo wa mabasa ungumi mdistritu Gorongosa palonga apa na thangwi ya mabasa anachitwa ukuna uku pakufuna tuchalira utenda wa nyoka zakwenda unakanza mbumba utenda wa nyampwanda malaria unakanza mbumba masiku na masikati.
2: Basi tikufika mapeto nazo mphangwa zathu afesera kufunika mbati zathu kugonekana mphyamaso tibwerezere pontho misolo ya mphangwa yata kupangani lero kuti anang'ono awiri amalira nsiku yenchiponse pano pabayera nzito kulosofala thangwe yapidengwa pya munsiwu talungapo pontho kuti distritu ya Gorongosa muno nsofala iri kulembera mathangwe kwinji pakamwe kubulikira pa nyampwanda wa malaria ali kupangana pereira tomaina ndrosheri matraja kagumeneka kumwe chini esalani.
4: Mphangwa za nsofala.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: lekani tibve zinango mphangwa zidatifikira kuno ku rad masiku a ntsiku ya lero talonga kuti anapiana akukwana awiri amwalira pa ntsiku ya dzulu na thangwe ya shumashu munseu shumashu ya kudimana kwa motokala na ndududu mphangwa zenezo na ndzathu Santos Golonga.
1: Ana awiri ndiyo hadatisiya pasumana ino muno munzinda wa Beira, provinsia ino ya Sofala, na thangwi ya ushumasho kuthimbana kudaboneka kwa motokala ukulu wakuthuka malonda na ndududu. Kwa iyo ana ndiyo kadakwira ndududu. Pepale, padaonekawo ushumasho wakuti bwerani muzaone udakwata ana wiri mbafa pa kokene. Anangu wawiri ndiwo akagumanika pa ndududu uboziene. Pidakwata kuti ntekenye wa iyo ndududu akwanise kupiringana motokala. Pepi pyakwata kuti ushumasho uoneke. Ninga kulonga kudachita mkatamphangwa wa PRM muno provincia Sofala mbuya Marito Peralto ndi adaveka kuti ushumasho wachitika na thangwe ya kufamba na ngwengwe pontho na kufuna pringana motokala ukagumanika pa sogolo mwakuleka teweza mitemo. Pepiri ndipidakwata kuti ushumasho uoneke epepale mbwenye nzizu nalongefuno ntekenye wa motokala na iye akatekenya mdududu nzizu nalongefe alimanja mwa apulisha. Marito Peralto ndi adalonga kuti ipi nkhabe kupasa luso ufambe unakhala kuchita iwo anyakufamba na midududu awa mbathuka ana kukwana kuchita anayi pambuto iboziyene. Pepire mphekuzuzumisa ife ninga nyabasa tiveni fala
2: o caso ocorreu na zona de Six Mile envolvendo auto pesado de mercadoria que é de tipo basculante da marca Sinotrack modelo Hau de cor branca que seguia no sentido Nyangoma.
1: Pepire vyachitika inde kamaka motokala ukaburuka ku kisa cha Six Mile. Pepale mbalanganira pwe kulukira pa nseu ukulu uyu wachithandathu makamaka pakufika mbutu yeneyi idawoneka ushumasho mtekenyi wa ndududu ndiye kafamba gwengwe uyu wapyaka makumanayi na pitatu yakubalwa ndiye kadathuka ana kukwana kuchita anayi apa mbalanganira njira iboziyene kafamba ule motokala udachita kuti mbupwanda ana pepale pakufuna kuti apiringane na gwengwe yonsene adzaphunyudza ufambe ana mba mwaza panseo pepale motokala ukali khundiachi ndiwo na roda nduli mbudzatuka thaphata ana awiri pakhokha pene mbaluza umaso. Pepire anango wawiri ndiwo tum adakuwazika mbwenye ne adasoweka nkhabe. Ikali fala ya mkatamphangwa wa PRM muno provincia Sofala mbuya Marito Peralto mbalonga na thangwe ushumasho udaoneka makamaka udakwata kuti ana awiri apfimwe na motokala mpaka kuti isiya anango awiri mbakuwazika kuti bwerani muzaone nzizu nalongefuno ali pa nyumba ikulu ya Ungome montho muno munzinda wa
0: mphangwa zakutsukwalisa mphangwa zakugwesa msoza vesera radio pidachitika munseu amwalira anapyana kukwana awiri pa ntsiku ya dzulo chidengwa cha motokala na ndududu 21:56 lekati chimene ndzathu ino akikonsela na mphangwa zawanga thangwi ya market malonda makulumakulu fasin 2026
3: msoka wa muno provincia ya Tete wachita ulendo lero kwenda ku Maputo kabulukira pa marketa achi 33 na chibots afasin analongwa ndi anthu okwana 33 anafuna kapemberesa udidi wakusiyana siyana adabulukira mkati mwa madistrict 15 a muno provincia ya Tete kupataniza pale basa chikio cha malonda na michini Mkuru wa chikiu cha malonda na michini muna provinsi ya Tete longa kuti nsoko fundiwo unafuna kapembereza pamareketa udido kusena siana unakumanika muna provinsi ya Tete tuliru kukopanti marendo ankate na kunja kwa tzikuino. Ofele Jeremias longa kuti alipo machapo akukwana maku matanhatu anafuna kapembereza udido kusena siana kumareketa fasin anafuza to mwansiku maku matatu neboza antanda inu mpaka nsiku santatu santanda mangwana. Mbati veni kulonga kwachi.
4: Expectative sambo sita enorme.
3: Ife tinachidikiro cha kubereza chopo cha didi. Pinafuna ife ndi kupembereza udidu wa kusena siyana unakumanika muno Ntete. Tuwela kukopanti malendo na anyachuma. Provinsi ya Tete ili rede na njira ino tisafuna kuchemera anyachuma amuno Mosambiki na kunja kwa tzikwino tuwela abwere za sambadze mfuma.
4: Tete tem tudo para ser transformado e as pessoas obterem riqueza.
3: Mafala, ankadamo chikwe cha michini na malonda munu na provincia Tete wa Fiole Jeremias, kulonga tichidikiru china wene, kuburukira ku mariketa a Fasin. Zwani kuti provincia Tete ndiyo inafuna kapembereza maganizo wa ulimi, usodzu wa mazi, mpengo za ganyo, mpengo za kuchita mvira mao, na pinango pizipi na kumanike kwa kweti mwankuru wa Zambezi, kupataniza madamo pabozi na udido wa pasa mataka.
0: Kalinzatu honezi ujo bukirabalo mwateti lekanti chemere santchukulonga na mpangwa zinonga tangwe ya utenda wa nyampanda malari ya bukira kugorongosa.
1: Mwene mundimodi nzanga, ninga mudabilo ngerewe, ninga kulonga kurechita nyabasa ungumi ya veka mpakupita nhanda zitanda tunkati mwa ino distritu ya Gorongosa kwanisa kulembera kututuka matangwe a nyampuanda malaria. Makamaka, chaka jino chapigwe biri maku mawiri na bitandatu, ntengo wadza tutuka mpaprosento wakwana kuchita kumi na matatu. Maya Melia Swade uyu nkadamu wa mabasa ungumi mudistritu ya Gorongosa ndiye adaveka kuti mabasa likuchitwa inde tuwera kubweza ndole kutitarika kwa matenda anewa nyampwanda malaria. Awa alikwenda mbayeruza kali ya mpisa tuwera kwanisi kuchita unyai pondombo teweze mitemu yonsene inabalwa tuwera kuti utenda usenzekere kutali. Tiveni fala.
5: Ainda tem atividades de sensibilização comunitária sobre o uso correto de rede mosquiteira, visto também que distribuímos há pouco tempo a rede mosquiteira.
1: Na Kino Mabasa, Harikujito Gwenda Mbidi Yeruza, Kariamondo Mununkisa, Tuera Jitigashugashu na imbo, no kute iyo imbo ya kokene, ndiyo inakwanisa kutatarisa utenda uonore. Onombo, siku zanduli, antwa malaga wizwa mangarade, Tuera kugumira, pa nzizo kugona, agone na chisizikiro, utenda peno imbo zisenzekere kutali. Asapangwa ambo bina, chite unyai, uku na uku tuwera kuti mazi na kumani ikatazataza patando ayende peno amalepo tuwera kuti imbu zile kibarana montumo. Zwani kuti kudishiritwe Gorongosa mitombwe ya kukonza utenda uonole iripo inde ya kumwa peno ya kuchombwa na ongirisao pionsene piripo tuwera kutendeza utenda ngati mbu ubwera mkuti zani muzaone antu anati ya konzwe mpaka kuwanga. Ikarifala ya nkadamo, maka na salaka na mabasa ungumi district ya Gorongosa hapa Mbalonga, natangwe ya utenda na nzeru za lusu za kufuna chalira utenda uonole wa nyampanda malaria.
5: É necessário também realçar que o distrito contém todos os insumos para o tratamento de malaria. Estamos a falar desde os testes TDR, que são testes rápidos para malaria, e estamos a falar...
1: Na Kundina Ngombo, iye Maya Melia Swade, iye daronga vina kuti, bia kufunika, kuli antu onsene, akale na kuziwa, kuti, mitombwe, iripo, pekujita napyo maenzamia, iripo, kuwera kuzindikira utenda uonore ngakhale munthu utapula peno nkhabe. Na mwenemo ife tirerede tuwera titendeze kuli alonsene anafuna bulukira pa mbuto ningane ino ya ungume. Tirikupanga ambo bina anakumanika mbuto zinango zonsene mbuto zo ungumi anausaka ntombwe anaugumana. Na mwenemo mpyadidi mungabva kuti manungo tape mukwanise kwenda na mwankhasa kali ndi ana mchadidi kusensemera nao ana na kuti utenda uyu wagoswa pikuluka kamwe usakwata munthu mbafa mwazenda. Ikalifala ya Mayamelia Swade, nkadamu wamabasa ungumi mdistritwe Gorongosa, balonga pana thangwi ya mabasa anachitwa ukuna uku pakufuna tuchalira utenda wa nyoka zakwenda unakanza mbumba. Utenda wa nyampwanda malaria unakanza mbumba masiku na masikate.
0: Kalisa tshigolonga vesera radio tena nzidzi kuma kumasiku na mapinde mairi timizi bara tifukisita mpangwa zate. Kati chemene nzatu Miguel de Paso na mpangwa zokuti ale na tsogolera masinzikiru wa mpira kumenywa na manja andibol ali na nyata pangono na kuseka kwa matando mkalonga zambeze kukalemane Miguel.
6: Nsoka unasalaka na mapika andibol nkati mwaino provincia Zambezia niwo ulikune nseko longefunu nzizi tangwi kusweka kwa mbutu tulakutiwa kwa nsikutabewa sao nsiko na nsiko. Kulondela mapika awa mbakala mapika kata kazuka na Mosambiki ninga nkati mwaziku watu na Mosambiki. Iwo telepano alikuoneka mbachitabasa ulikila pa AFP pano panzindo wa Kilimani mbutu kuti nkabe kwa nisa kutendeza ninga muda funikirepio mapika wazubozi analungwa wamu. Ngalama munu provinsa Zambezia wa Nsoka. Ndiye adapangiza kula radu Mosambiki. Kuti pinafuneo pina pale ndi mbutu ya didi kakamwe. Idelsoni Demelo. Alonga pangiza kuti kundinango. Iyo wasitabasa makunensa na kuti muna kwewo ndi mbutu ya kukonda kala ya kulika. Tukutendeza mapika mbakala a and ball. Ngati mwa ino provinsa.
7: Temos sim, dificuldades sempre existem. Uma das grandes dificuldades mesmo que nós temos é a situação dos pavilhões, né?
6: Apa, Idelson de Melo, alikulonga pangiza kuti inde, iwo alinambikanzu ikulu kakamwe. Na ipio, basa sachitwa makunensa, sakumapika ninga mbutu. Ire kuti nkabe funika tulakutendeze mapika andibol. Na ipio, pazua, pinipiri mpia kunensa kulia kubampira. Awa mbale, anadungunya kupemba chipezo, tulakutibasa kwa nsakuchitwa, nangandira udidi wa nyakubampika bozi, ngati mwaino provincia ya Zambezia. Sikula kwa ndima, tava Jose Lobo, ngarabu munu provincia Zambezia wa Fukwe, inasalakana, apali na asigana basa na masinze kero, iye alonga tribano.
8: Mas nós estamos aqui mais uma vez para dar esta força, este calor, e dizer que o governo tudo fará mais uma vez para apoiar esta modalidade.
6: Apa, José Lobo, alikulonga pangiza kuti inde, iwo anata pezere kuli soko bazibozi, sikula kwa ndima, pangiza kuti pinafuneo pide pale, tukuti nkati mwaino provincia mapika kwa nsikupitiriza, pina, misoka mizinchi uneke, tuweda kulangandira udidi wa masinze kero na lungwa wamu. Na ipyo, iwo ninga utongi unati chitibasa, ikulu tura kuweza matangwe akunensa noneka mkati mwaino provincia ya Zambezia makamaka na Nsoka wa andibol.
8: Kwa humildade, kwa organização, é fácil você ter apoio. Mas kwa indisciplina, já não.
6: José Lobo, garabu munu provincia ya Zambezia wa aparina sikana, basa na masinze kero. Lutina Kilimani, Lutina.
9: Angwa zapakati padziko.
10: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
11: Mabasawa, musava kubuliki.
0: Basi, Vesera Radio, tafiko mpeto, nazo mpangwa zatu masiku wa lero, nsiku ya chipiri. Malalisha vejina nishu karimu wa jape, masiku wa dide.

0: 13 kumi na mapindi matanthatu 22 zora jina 6 minutu javesera radio timizi pana atichibene za tontonyo ni mingu bukira mbalo mazambezi na makane pango adachite na nchesa bozi ku zambezi ya mhimba za kelemane lekane tigwezi mule nyimbu bozi tikamala atichibene za tu Antonyo ni mingu
1: Ari bangono bangono naine ngandi wona ngasa nifuna ngachida foto musandilonga
2: mai musandilonga
1: bangono bangono naine chifuwa mwako ngasa nifuna ngachida foto